0: Rádio Moçambique se fala.
1: Jadalo mbrukirita mazwa masoko makuru muna msofala pa muna ingembani na mdoni obasa Moises Fernando Teo jino takumupa apa mabasa edu o shavo mkatiswe.
2: Muhira!
3: Hina, ndiki noni.
2: Oh, urukumika sopa kani?
3: Sopa, njano kufunjale kutindi kubika sopa.
2: Kaveta kushandisa kinori? Kinori nuita sopa.
3: Ndijona adikamani, kaveta kinori, aibiki basi sopa.
2: Wea?
3: Chokwadi, pamabikira angu ndino shandisa kinori kuna shisi. Kuna mupunga, usavi, muto, chimbamba, jese, jino kwadira nukunaka ushoni kamani.
2: Zila kutu kumushobo jimabikiro kusiana, nukina wale. Hey, ulikuenda ipi ngukasika?
3: Ndopinde nini, ndiri kuenda kanya, ndiri kuenda kubika usavi nukinwe.
2: Muserepeto mabikiro o kinori,
4: Tropigalia.
5: Vapurukiri vanodikana, purukirani chirongwa cho naiwewe kamare, ngomushpiri juese, panguva mbiri jomadeko, nomuseswa gumbi.

shamaliatu fungula radio yako nsiku zonsene za chinai panzizo shano na mapindi kumi akumaulo towera uvesere programa ya ana tinakudikira.

Ndiyo shamali yake. Fungula radio yako nsiku zonsene za chinai. Panzizo shano na mapindi kumi akumaulo. Towera uvesere programa ya Ana. Tinakudikira.

shangwali yake fungula radio yako nsiku zonsene za chinai panzizo shano na mapindi 10 akumaulo towera uvesere programa ya ana tinakudikira.

0: no, mbira kuna kuna pika yavu.
1: Andai pata.
0: Siyo, kwako pata mbira.
2: Nyaku gamba wangulu.
3: Yavu, mawanga kaka. Kamwe, nkabe pangiza kutidimwe nkalamba.
1: Ada kalamba ni matrapo juwao. Inipa ndawanga tangu ndisaja mwadidi. Ndingalonga tangu ya posi ya ungumi. Tena pandili kupika chisa ya chafinye nji, musafuna mulawiri.
4: Kina pezo zisi kuna imu kwa masenzi kero anu ampira. Ibi piripano palemu, chisa ya chafinye nji iba pika ya avu.
5: Kumadi,
6: piru mwadidi ukakamu.
5: Ii mizizi sene, kaza pika na chile sa chemira iye, ya kujapianga pikulu pikulu.
1: Ndi mumwene makolokoto jene ralonga vya kuveka pindi za nguku ninga mafafa mfinyinji mendo sako makakamu na mwene mwinipano ndisachemera pindu pianga pikulu pikulu ndipena pipina ndikazika traka
3: yavu nikusaka ngaradi tuwera chita mapika ufuna uza musafuna
1: ndisafuna karani pabwa zinainipano Chita ninge inipano. Ya majero kuzipa na unyomonyomo kukonda nensa. Pondu kala wakusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru kakamwe, na chifunanu chikuru.

0: Mbilo, mbilo kuna kuna pika ya avu.
1: Andai pata.
0: Siyo, fuwako pata mbila.
2: Nyaku kamba wangulu.
3: Yavu, mawanga kakamwe, nkabe pangisa kutitimwe nkalamba.
1: Adakalamba ni matrapo juwao. Inipa ndawanga tangu ndisaja mwadidi. Ndingalonga tangu ya posi ya ungumi. Tine pandiriku pika chisa ya chafinyi nji, musafuna mulawiri.
4: Kina pezo zisi kuna imu kama senze kero anu ampira. Ibi piripano falemu, chisa ya chafinyi nji ba pika yavu.
5: Kumadi,
3: piru mwadidi kakamu.
5: Iye mizizi sene, kaza pika na chile sache mira iye, ya kunjapianga pikulu pikulu.
1: Ndimu mwene, makolokoto. Juna ilalonga pia kuveka, pindi za nguku, ninga mafafa, mfinyinji, mendo, sako makakamu. Na mwene mwinipano, ndi sache mira pindu pianga pikulu pikulu. Ndipena pipina ndikazi katuaka.
3: Hey, yavu, nukusaka ngaradi, tuwele chita mapika ufuna uza. Musafuna.
1: Ndisafuna, karani babo zinainipano. Chita ningainipano. Ya majero kuzipa na unyomo nyomo kukonda nensa. Pondu kala wakusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru kakamwe, na chifunanu chikuru.
6: O que que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Ehe, pia koma kakamwe. Tafika pa squadra. Lero na mangwa lero. Unakhala nkaidi lero.
1: Mbwenye mamunanga, inipano nkabe chida chitene cha kuipa.
0: Chani?
2: Tai. Matamani, khalani pansi. Ndipangeni, mbyanji binachitika?
0: Paimpulisia, mkazanga uyu, safurika mangio chinchino pano. Aja pintu piange ni pano.
2: Aja pintu piako?
0: Pintu pianguku, pina mpemento ya kutia pike. Chakuma sikati, ndaja mwendu bozi. Pina mwerene, tuwela kuti ndigisiari, mwendu nangu, sila ugumana tai. Kama languku neyo, kada gula hii, kafamba na mwendu bozi.
2: Kwa dimai, mbyanji binachitika na mwendu languku?
1: Ine pano nda uja.
0: Mulikona, mwapiva paimpulisia, mulikufa.
1: Ndina patupi. Pondo ndava kumbutu wa ngumi kutisafunika kuja unyomonyomu zinji wa nyama. Tuwela kombani, akule wadidi. Pondo tuwela inepano, ndikale na ngumi wadidi.
2: Ndapiva. Podimwe pae.
0: Pimpulisi.
2: Mkazano, nkabi nsero.
0: Pangwanji.
2: Kodi tangwe anji mkabi kuja mwenseni pindu vya nkuku.
0: Mwenye inepano, ndina mamuna wapa nyomba.
2: Ndi mumwene. Yeni, ndi basaku yuwe ni ngankadamu wa ubalo nseni. Kumbanya nkazaku, nkawa na patupe, na ana pa nyumba.
0: Ini panu sikangezera na mwenye mutai.
2: Kodimwe pai, longani chakumera. Nkazanu musamfuna penu nkabe.
0: Ndi mamwene kute nisamfuna.
2: Mpapo, chitani pindu vya didi.
0: Ndapiva pa impulisia. Wanga kufunika, chova kuno. Unandilekerira wanga umuntima. Tomera chinjino, tinajia pindu pia nkuku pabodze pene. Tuwela hii unakombwane mkuli mwadidi pondo na ungu mwadidi.
1: Ndakuta mamunanga, unakala baba wadidi. Kana pia kuja pia kukoma na unyomunyomo kudanesa. Pondo, kala wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na jifunano jikulu.
3: Maisabo, maisvida.
4: Itanto amu.
3: Maisvida, maisabo, maisvida.
5: Vashamari. Munozviziva kuti kusamba nyala kaviri kaviri nokumwa nosabao kana kuti dota zvinobesa upenyu hwenyu pomwe nokama hwenyu kumenengera nobungano pamutundu makonye mazinji anobala ndenda nyoka jokwenda kana dotwetwe kumenengera nokolera anobuda pambwani padodi pashina ndizvo tinodikana kuita ukirini pamukuvo uruwese kushandisa sabao dota njoushoni pamuzipedu kumenengera nopamutundu kuita ukirini ohwaro opanyumba tinoponera. Zvinodika mukati mukutizisira ntambo mbukani. Zivanyi kuti nyoka jokwenda kana dotwetwe kumenengera nokolera zvingatamba kukasa kurapwa nokuvikwa zvinouraya hanye. Mungada kuchinja mukole mwana wenyu tangani mwamusambicha mumuchinja mumudira mukole jicha nokuti jakachena. Izvo zvinopa upenyu wakanaka. Nyumba jokwendera maji makuru nokuti kotinoshejera dodi tinodikana kuita ukirini kugare pakachena. Tingapera kukochola ativiri kubata miro kaviri kaviri. Tiondikana kwamba kusuka mulomo no miroyo kuti zvigare zvakachena. Izvo ngozvinoita kuti tisu tigare nohome wakanaka. Tingava kohavisa ngombe kana kohusha atishikato taka chiri chese. Tinodikana kukarava nyara nokumwa nosabao kana kuti dota. Vashamari cheujani kuti kukarava nyara kaviri kaviri nokumwa kana sabao zvinobesa imwimu kama hwenyu pomwe nobungano lesepo pamutundu. Ii ishwiro yohumambo omuno mprovinsi ya Sofala kubese jeho ndi UNICEF.
6: Ukika vovo sta kozinha hoje.
3: Mais sabor,
7: mais vida,
3: mais sabor,
7: mais vida,
3: mais sabor,
7: mais vida
3: e tanto amor.
8: João Manabira, mame nevano, vira quando eu não pica yavu.
9: Andai pat.
8: Sio, fogo pata mpira.
10: Nyaku kamba wangulu.
11: Yavu, mawanga kakamwe. Nkabe pangisa kutiti mwengalamba.
9: Adakalamba ni matrapo juwao. Inipa ndawanga tangu ndisaje mwadidi. Ndingalonga tangu ya posi ya ungumi. Tine pandiri kupika chisa ya finyinji. Musafuna mulawiri.
12: Kuna pezo zisi kuna imu kama senze kero anu ampira. Ibi pilipano falemu. Chisa cha mfinye jiba pika yavu.
11: Umadi.
13: Piru mwadidi kakamu.
11: Imi zizi nsene.
4: zapika na chile sachemira iye ya kujapianga pikulu pikulu.
9: Ndi mumwene makolokoto. Juno era longa pia kuveka pindi za nguku ninga mafafa mfinyinji miendo sako makakamu na mwene mwini pano ndi sachemira pindu pianga pikulu pikulu ndi pena pipina ndi kazika tshaka.
11: Hey, yavu ndikusaka ngaradi tuwera chita mapika ufuna kudza. Musafuna?
9: Ndisafuna, karani pabwezi na inipano. Chita ninge inipano. Ya majero kuzipa na unyomonyomo kukonda nensa. Pondu kala wakusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru kakamwe, na chifunanu chikuru.

0: Beirani kwenye kuvara jumusambiki Trikufika na zombangwa zatu zamunu mprovinsi ya sofala Lero nsipu na funefi kukupangani kutim Utongwa munu mprovinsi ya makamaka Mulembe utongwa munu mprovinsi ya sofala Tena sizikira mbalonga kutim Safunika kutipatu ibasa ya kumenya ngondu Funaweza nduli mabasa kujikirana ondo Na kuweza nduli piri pina kitisa kutimabasa kusebenzero kuna mbumba akonde famba na muninga munafunika mpaka na chino district ya kaya antu ndio anakonda famba na ulik ale makamaka na tekenya midududu na tangu ya ku Bero mdududu na nangwa na zamba piwa. Izi na zinangu zinati zikari mpangwa za tupansi kwa leru. Mpangwa zina kumanyo nini panu Luis Tayad Vasco. Michini mba itiketu na nzanga George Barros. Kalani na ifa. Ntome ntome nyaku varadu itinati kupangeni kudim. Mulembo tongwe no provincia sofala nena longa kudin safunika kudianto nsena bulukiri pakumenya nkondo funaweza nduli mabasa ufakafu na kujekirana makamaka ana nikitisa kutiziku ikonde tambaruka na mbotu zizi na patiro basa mwinji sikonde mbofamba ninga munafunika. Manuel Rodriguez alonga kutima basa kujekirana asa zesa nduli kakamu utongi fala inea ilonga pansipu ya chinae pabanje kachitwa ya kupaswa mpandu kuna akadamu atu hashanu nafuna patira basa kuna unu utongi makamaka mbalonga kutim minafunika makamaka kakuti iwa safunika utatendeze mbumba mkulongira airi ambutu ziri za basa pabozi pene na akadamu mbu airi anafuna Sizikira mabasa na nkadamu mbozi wa mbutu na patira basa utongi. Pakulonga panzi zubuzu mbozi, mulembo utongi no provinsi ya sofala. Alonga bonto kuti ale da paswa mipandu, asafunika kutekiti matongeru. Ninga andu, mbakitambo madidi mwene, mbalemeza muntu na muntu, ukumbasaka tonga miseri na tnesa andu.
1: Como servidores públicos, devem ser guiados sempre. Pelos princípios de legalidade, a transparência, da proibidade, da imparcialidade.
0: Ninga antona funa patira basa mwinji pelo mbumba. Moza funika kutimuchiti mabasano ukumba mutoeza ntemo. Pakutoeza ntemo moza funika kutimuchiti basa na pinga. Mamuchikonda bulukira pa mabasa kujekirana. Mamutendeza mabasa ninga munafunika. Mamulemeza pintu bia utongi. Safunika mpaponto kutimu na ife tikungi mpamvu kutitibwe nye nkondo funabweza nduli mabasa ufakafu pambutu ziti zinakitilo mabasa utongi peno mwinji fundiku yeruze ni mpaponto kutimu pano muliku paswa mipandu ishi kutimuchiti basa ya kulemeza ntemu ponto na kuchitisa kuti makariru aziku aende pasugolo Ale da paswa mipandu, alonga pontu kutenata chinji beche onsene kutesaki zesa makariru adidi kuna mbumba.
2: Sua domingo Manuel Nkwinda, delegado provincial da Água, só fala. Procurar na área de terra, identificar e fiscalizar as áreas ociosas, recuperá-las.
0: Inipano ningankadamu wa Água. Basa na ina nchakusaka zindikira mataka na gumanika, ala nakonda kupatiswa basa. Pontu na ale mataka na patiswa basa na antu nakonda tuweza ntemo. Bechi kulu na ina nchakusaka zindikira mataka na ewa, mbatibweza pontu kuna utongi. Na kuti, safunika kuti utongi, osake lembera mataka na iwo. Tingalonga tangu ya ukali wa kudambo pontu na audidu wa pansi na kupangani kudini. Tena bechi kulu kakamwe ya kusaka zindikira mbapi antu na kita mabasa akupatisa basa udidu wa nsanga. Uku ala na konda toweza ntemo mbati asumira kuna mbutu ili natonga misero nkati mwana uzi kwa tu.
3: Mekushinyo Luis Alfredo, diretor de serviço especial dos combatentes. Continuara a criar condições para que os combatentes...
0: Tinati pitrizi mbati patabasa, funazesa makariru adidi, kuna pichoni pia ngondo nkati mwenu zikwatu. Turakoti iwo, akwanise, kalambu ninga andu mba kala makariru adidi. Kuna ala dezati tambira tayo penchena, dezati toma tambira penchena. Tinati kitipi unsele mbati saka zindikira, uku mbati saka kwa pasa pencheni kutatambiri pencheni. Na ipi uti nati patibasa pabuzi pene na misoke kusiana siana ninga ya klini, ademimu na modeke. Pena funefe makamaka, kubeza nduli bechi inapichoni pia mkondo mkati mweno uzi kwatu, uku matambira pondo pencheni ninga mwakale.
3: Utrapasari desafios, principalmente no componente de subsídio do funeral.
0: Akada mwangasa na patira basa mbumba ada paswa mpando muno mprovincia Sofala pansipu e chinai. Molekuva mpangoza muno mprovincia Sofala nyakuva radio otenda wanyoka za kwenda ndi unaza mba unensa mbumba na gumanika mdistritu ya Shibabava. Tinaate kupangene kutin mpaka nalero iwa kwanisa limbera misere kukwa na zana na mako mairi andu ada utapula otenda unu. Na kupangane pontu kutin nalero binalongefi zizionu atenda ukwa na kumi na aseri ndio na gumanika pambutu zinatendezwa andu na otenda unu nyoka za kwenda mdistritu ya Shibabava. Paposto administrativo ya Gonda, pabuzi peni na paluani ya Shibabava, ndipyo panagumani kamaka antu na utenda unu wanyoka za kwenda. Nkadama na saka na mabasa ungumi, amai na mapi zero ansisi mdistritu ya Shibabava, Rosalina Shivambo, alonga kutini, iyo, alukuchita pia unsenefu na weza nduri kumazika kwa utenda unu wanyoka za kwenda mdistritu ya Shibabava. Alonga ponto kuti funabweza nduli utendo no. Iwalu kujita mabasa kuyeruza kuna mbumba na gumanika mbutu za kusiana siana. Tarakuti imwe maze kuchena. Ponto isamba manja kairi kairi na mazi na sabao penudota kutibwezi nduli utenda onyoka za kwenda.
4: Mas a nível do distrito, a zona em que temos mais casos é a zona do posto administrativo de Gonda. E a zona mais afetada, até hoje, nós temos um cumulativo de...
0: Apa, mas Rosalina Shivamba Lukulonga Guti? Muno um distrito é Shibabava. Wazaoneka pontu utenda wanyoka za kwenda. Maka maka mbutu za kusiana siana, mbanyo mbutu na limbira maka utenda no ndi posto administrativo ya Gonda. Pepali mbantu azinja ada utapula utenda wanyoka za kwenda. Na leri fupanta kwa nisa limbira misero kwa na kusana na maku mairi na miri. Pontu pa misero unseni da limbirefe azinji ama abolea mizimao. Mbwenye anto kukwa na kumi na aseri, ndo kutimpaka na lero alimbutu za ungumi mbatendezo utendo no wanyoka za kwenda. Teku yeruza kuna mbumbe unsene kuti isambi manja kairi kairi na mazi na sabao penudota. Pondo ifembo tukuchitambu base nangu ya kugawa ntombo kutinisa na omazi nkulungira kloro na sirteza. Mbwenye tukufuna kuti mbumba ibulukiri na anto pa mbasa newa anakitefi.
4: Nas fontes de água. Fazemos a limpeza. E para além disso, nós estamos já, temos equipes distribuídas em todos os sítios que estão a fazer, estão a distribuir cloro.
0: Fala, e a mãe Rosalina Shivambo, cada uma na sala que uma baça ungumi, a mãe na mapezeira ansíssima, distrito de Shibabava. Tena kupangano kutileiro, distrito de Shibabava, ndio basene muno provincia, so fala, e na gumanika na utenda, ua nyoka za kwenda. Mbonye, tena kupangano kuti, distrito de Marromeo, na Sheringoma, e kada gumanikambo na utendo no pantanda ya koni da pita.
5: Mwerani kwa visera kufunika, pambangwa zatu nchigwagwa, futako zindine para Tume. Distrito de Shibabava, muno provincia ya Sofala, ilikugumanika nayo basi mikanzu ya ntenda ya kolera. Kumbukani kuti nkati mwa masuma na matatu akumalisa no, antu aidaitapula ntendene ndi zana na makumawiri antu alikugumanika mbatabuka nao ntenda nikenene. Posto administrativu ya Gondo na Luani ya distrito nere ya Shibabava, mbomba alikuninseka. Anto kukwana kumi na aseri ndi wadangumanika pa mbuto ya ungumi mba kwanza ninga kulonga kule chita mwanakaza na sugule na mabasa ungumi. Ama ina sisi kubukira distritu enere mama Rosalina Shivambo. Ubali kupiringana maku mawiri na anai a distritu ya Chiringoma muno mprovincia ya Sofala kukumanika panyatu kuswa mazi ya dosi kwa kupanyota. Kumukani kuti makamaka malokalidade Mazamba na Masiamboza ni mwene mtu kuti antu walikutamba nyatwe kutubira na muzawani. Akafuna kumwa mazi ya dosi kutukupanyota asenda katunga mungkulu. Mwene asalumana ngona. Ninge kulonga kuda chitankadamu nye kusalika na mabasa umangimange kubukira district wa Chiringoma, alonga kutisafunika mapompa kupiringa na makumasere tuwera kutinyatwe nene ipunguke. Maja kuzala district wa Bus apasa kuti nchiri za kupiringa na epikwi makumawiri na pitatu, pia ulimi kusiana siana ufungike. Kumukani kuti na tangweneye, anyakulima kupiringa na epikwi piwiri ndiyo tu ada tambanya atua, alikugumanika chinchino ugoda. Mushitadoro wa distritu ya Buz mpia Jose Mutoroma, alonga kuti masezi kuti nchiri za ulimi ningazeni zizuluzike, nkabi kuoneka njala makaunu. Zakulisa mpangwa, mabasa akupika munyu kubulukira distritu ya Mashanga makauno, anati tenepa akwanisi kubulusa matonelada akupiringana zana na makuma nomwe. Awatu nkulonga nkupangisa kuti matonelada akulefuka pangono angaleseza na chaka chila malambu. Kwenye matsezi alifuke utongi ulikuganikira kuti munyu unati uoneke pansika. Mushitadoro wa distritu wa Mashanga mbuye Jose Lopes ndia letipanga mafala ninganinewa. Kuti makaunu munyu alifuka pangono tangwe ya mazwe kuzara.
0: Mukupitiriza mamuva mpango zathu za muno mprovinsi ya Sofala. Patimanga nzizi unulendo mpaka ndistritu ya Kayatnati kupangene kuti nalero ala nafamba na midududu ndiyo na konda gona masiku na masikati na tangu ya umbirimi makamaka bero midududu uku na kupiwa kwa ala nafamba na midududu. Pepe opi kuchitisa kuti wanafamba na midududu akonda ikala adalika ukumba gopa panangwa nate za malisirembu na kupiwa. Alukulonga pontu kuti masiku na masikati mabasawa sachita yu nziku zino mbago. Opa, malonga ponto kutalipo antwa zinji anabero midududuao na masiko makamaka panzizo kuti ale anyakuipantima asafamba mapikitisa kanunga ale nafuna kupira midududu uku mazamamba za kuipa anangu mazamalisira piwa. Na ipio alikupemba kuna polisha kutekitibasa ya kuonera nchili kodiko funabweza nduri umbiri muno.
6: Mjadidi kwenda kutimungwa yezi nizuko muziku kwenda binisa kutu kutoka mazoitu za 9 hora au 20 hora maximum 20 hora papacho emkotoka porque mzizo ikunja huko limao pano paparasa pano munankadamo pano hapa chef wa parasa pano kuna ngapi tena nkadamo tuabuka pangono zinaji ndi silver aha ine zinanga ni mise santu mwezeji wano ndi ndududu ndi njinga yeah yanga ni njinga aha sana basa ningana ipi nitapata antro transport ninafuna cliente ile ah eh basa tukona pa njinga, tukona pa midududu. Nene anto sasangula njinga, sasangula njinga, sasangula vya wa ndududu. Pana anango anamuedao kulongo tesa kusigiri kila njinga. Pana anango anamuedao sa kusigiri kila mota. Nda anapira njinga mbani anapende zirambo kundishu kwa nombo. Kwa pirambo zi njinga mbo. Ndao, inimano nda kumusari 2014 pa. 2014? Paka na lero. Muna njinga wazi zuiri. Njinga chinde gula chinchini manu ndika kakana njinga nango nde gulisa mwende gule nango nende gulisa ponto ganeshi mwende gule shishi foiti ya stinku di juni. Ande kupeze para ini kundipeza tangu yanji nisauna naya mulio nisauna gula guloni nayo kwa kipinangu ndipepe kutukwalisa ma kore gato nango analongwa pano asa bizaparesele anabizaparesele ni makilente anabwira asabwira nonga antwadidi mbafika nonga paparasa tipano mbafunda nonga painkulo nonga namota ndipate ni distini ya kuti. Kwa upatio kwa na disini wakuta ngafiko ukule jasa kwa msa chita nungapiri pida nyerezele msoro mwaje. Agondipini binangwe kutukwalisa maningi. Nga jono se guvernata nalipeza mtunduanyi kishita wa partine. Prikifi nga mabasa nangwa kuchita. Mabasa atu mbanea. Tingasia mabasa ni angati nangwa uchita rapepi ndi pisati peza pa nyumba patu. Nda olero pano tingazaonika na mpingo mpingo nungono no mpinga pinga nungana zezi. Nda wasa pezika nunga ndi basere nungwa kutijaa nye kukuma vitae. Kukoma kwa basa, ngupata mbasa kuenda, mkotoka kuenda muzi nkazi na anapiana mba kuona. Agoo nga za pangana kundi kuenda kubasa mbuenda kuenda rato, anapiana mba walira kutinepa la ikewe, nepa kudinda yu nga zika randi pili vya kuchukua la maningi pa familia, tambe kuguverno.
0: Anya kutekenya midududu ndistritu ya Kaya, mbakalonga tangu ya umbirimi, unazambu neka kuna iwo.

0: pano. Mbira kuna kuna pika yavu.
1: And I cut.
0: Si, yavu wako pata mbira.
2: Nyaku kamba wangulu.
3: Yavu, mawanga kakamwe. Nkabe pangisa kutidi mwengalamba.
1: Adakalamba ni matrapu juwao. Inipa ndawanga tangu ndisaje mwadidi. Ndingalonga tangu ya posi ya ungumi. Tena pandiri kupika chisa cha finyinji, musafuna mulawiri.
4: Tuna pezo zisi kuna imu kama senze kero anu ampira. Ipi piripano falemu, chisa cha finyinji nda pika ya avu.
5: Kumadi,
6: piru kumadidi kakamu.
5: Iye mizizi nsene, kaza pika na chile sa chemira iye, ya kujapianga pikulu pikulu.
1: Ndi mumwene, makolokoto. Juni ralonga pia kuveka, pindi za nguku, ninga mafafa, mfinyinji, mendo, sako makakamu. Na mwene mwinipano, ndi sa chemira pindu pianga pikulu pikulu. Ndi pena pipina ndi kazi katraka.
3: Hey, yavu, nukusaka ngaradi, tuwele chita mapika ufuna uza. Musafuna.
1: Ndi safuna, karani pabwa zina inipano. Chita ninge inipano. Ya majero kuzipa na unyomo nyomo kukonda nensa. Pondu kala wakusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru kakamwe, na chifunanu chikuru.

0: andayiphathe.
1: Shiyo vako phatha mpira
2: nyakugamba wankulu.
3: Yavu mawanga kakamwe nkabe pangisa kuti ndimwe nkhalamba.
0: Adakalamba ndi matrapo juwawo. Ini panda wanga thangwe ndisadya mwadidi ndingalonga thangwe ya posi ya ungumi. Tine pandiri kuphika chisa cha finyinji musafuna mulawire.
4: Tinapeza zisi kuna imwe pamasenzekero ano ampira. Ibi pili pano palemo chisa cha finyinji ndapika yavu.
5: Kumadi
3: piru mwadidi kakamwe.
5: Iye mizizi nsene zapika na chile sachemera iye ya kujapianga pikulu pikulu.
0: Ndimumwene makolokoto june lalonga pia kuveka pindi za nguku ninga mafafa mfinyinji miendo sako makakamu na mwene mwinipano ndisachemera pia.

tapula mautenda anazivika na zina kare dentare nindenda nangu kutsatipasa mikanzo kazinjikine sambani manja nzizi onsene musati kaja chinthu toera kuti chalira mautenda akusiyana siyana. Lero mafunzi watu anasalana pano suma na inaza kuna pinango salani pumuka vesera programa ya anang'ono ya pano Radio Mosambiki. Salani.